sau lo mau te alango de pana fa wa fa lau fa fo ye le mala fa fa anga sa mo ai se ngana le la au tai man to vai ma se ta to wa si mo bua la va le lang

Wa tu le mata tu te mi le wa no minu te te ile tu la lua le ne fu vai ngo le tatu o nanga ma le por kala me le aso lua ma ta ngo fi ya po le asto na i foi i lona fai tau ngo aso fa tu la ngai na fo i le fu ne vai aso aso se fu ma le limo au kuso le lua o lua ono le a fo wa tatu sa valia e manatu sa mo le na umai ale tu fa le nga ngo le tatu por kala me pe ona tu fa fo ngo ma iai le tapena ina mai ya o se fi au moli moli o se mafu funga fa le anga mo moli mai vi inga o le li sa tapena ina mai le le ka le sia katoliko Roma mai le afio anga o tofu si le taulanga sa o tofu fa funga mai ai a fa no fo li le upu moni a le li ya e toi fa manatu ya te o he mau ya o lava ine o tatou tau ni maina i o tofu kina ngalo mo tatou fa moe moenga le fina ngalo moni o le fi au fola fola a le li e ala ia nā fionga pa ia, mai mātango fie ia te ilatou i fia whāfufonga ma whālongolongo, ai fola fola mai le fe aua le li. Le te talono mātou to mai o le langi, ia pe ona taurangi ina lau whaipese a Teva Manti Sisters, tātou te vi atuai mau tātou talosanga ina le nganga, ina ia mafutaina le tāpua i mai e Samoa fe alawa se vaenga o māua mai ai, ina ia mafai ona maua, ya le saunga le mue le ngata le faa fonga te apua i maina i a family eina. Awa tamu fai atua i foi lau fai ngālua ngā wale tautua masani. E manatu la sa mōa leo faa umu sasangi faa wakasanga o savili o matangitau. Ya ma ape foi atau tai mata palapala. Le anga le leo le tatu te pau le langi loutou sa ifua mora tatu wola. Ya waa le sa tau punefu wai loutou si le sila mora tatu sa valinga i tutiute i fi au mangālua ngā le vayaso. Ya a o lea ua malama yulu ngalu le mātango fio rona alofa malona ngalelei. O mafuwe o na tātu utoe feilo ai. I pu o manu, ya ilunga o peauma ngalu ngalu le ea ipe o na masani ya ile tautua le si uleo le saamona ngalo ilunga le alive iwa se fulu tesi male lima famo. I laufanu o sini nei. Fia fia le tautua mala o nanga e toe faa feilo ai atua ilia ilma malu lau telo le tātu watunuu. Ya ona o mawhai ona tātou whelua i ala li taita inga mātango whia le tātou tapa au. Mai lau whainga luenga masani al si uleo le sāmona ngalo le fionga ya pito vau mana ya Anna Maria tu whia vale le taala malautou au auna. Fia fia e ofo ofo alofa mwhātana whātu malo le pale malo le folau malo foi ya le soi fua manu ia le mamalu lau telo lo tātou o tunu. Sā mas mwhainga o le atunu ya elea o o yeisa mātou tala a wāo le tiute mar whaiva tau aveleo whaiva o fale uponu. Ya aya mai ali tatununga matu tu fie fie fa feilo yatu. A fio mai ya, tala mai ao. Ilunga ole live ale si uleo le saamu rangaro ipe yo na masani ya ai. Ya ole hafoi se tau tua le a ule nefui vaya ngale fiafi. Fa moe moe lava tau na ia ye le angale leo le tua. Ya ina ia faa pia nao na faa mali ya ina lau fita faa fong fonga. Se teimi o iluma ya ona faa fonga foi lele a fio ngaya pito vao mana ya mole ngaso longo le tatu por kalame. Ya ai toso mai ma po mai lu fala ya si utatu a leanga a wale tautua fai fai pe a le si uleo le sa mo na ngalo.

0: fam na tu tu pia nisi le yo kampani ma pisi nisi na malo le atino u wa fai ma utu umanga Samoa kala tu au onanga oni alo fili ma ma fana fano le alofa
1: wa utu toni lise unga langatila fa pulo mitu ali ma se u fa malo fa yon fai ba
2: ngas ngas fale na tura pe ole mai fatu ka nesa suka toto ma walunga ngongo tina puta ngas ngas le mafau fau male ano ano ayo isi ngas ngas e mana tua nei loa the nutrition and queen e tali io maftianga tau mafau ilana tima lana aloe se ki ale shake ne emi sil fa malustino pole sumpa ya fiafi taitasi io e mo mosi ai foi mau folinga ola na anava a selau pasene lo soi fo malolo ina e te ola fifia Faso ta ya ne loa, le fa ululunga ya masai le au pepe, ma mamoe mausu te lima poasa, ile o fa o lima, fitu lima lua, iva lima ono. O fa o lima, fitu lima lua, iva lima ono.
3: Peti sa su wane foi, ilone no fanga au tu, ile yu ni te tolu, dasi fitu fitu, Eds Road Ilumia.
1: Le nutrition on queen, o le langulango morisi ule o le saamona ngango, malestesi sponsor.
2: Pacific Supermarket. Ole fale oloa mo fa taunga ya sauma. E te fili fili I olosi atoa. Po ole fa taulusi.
3: Ma ua tauma favela. Ma tauma famata. Tele oloa tu uaisa mafi ngota mai li sami. O oloa SS ma mea taulima mai li pasifika. Fili fili so se la eye te ono mea ai. O tusi ta yala ma tusi ole ola mo wa uma oe.
2: Tawa lunga loa ese tupe la fo isa moa. Fa so ta ina ilo le sunga ya nom. Po entry sat. Ilona no fuanga I pick wheel. Ile iva ono lua valu, iva lima, lima, lima. Iva ono lua valu, iva lima, lima, lima.
1: Le Palm Pacific Supermarket, morisi uleo le saa mora ngalo, male stasi sponsor.
4: Ole ale mea e te tau ona o faya, ina ia awane I au pesia I le whamai, ma tau fia I foi le pepe se whamai. Fufuru mama lima I le fasimoli, ma le vai, ale ai. Whaungale vai la au fulima. Pupuni le ngutu I se solo solo pepa, pe a tale, pe mawhatua foi. A uma, te I wawe le pepa I li lapisi. Ona fufuru li lei loa lea o lima. Ale I se solo solo pepa, whaungale nganga o lou o ngā lima. Awe te tanga I o mata, polo wisu, polo ngutu foi. Aele I fafano ina o lima. Masoa soa mamau ese, mai se tangata o loo mai.
2: Fatalo fatu Samoa, yemato e famana tuatu. Yele tato vai fale natura. Le tato famalo sino. Yele tato sumpa, sumpa, sumpa. Ioi, le au finga ruenga lau mata fia fia a tangaloa. Yele fitalainga ya momoe mausu telima poasa male tausi. Ya masai le au pepe. Aso umwala vai yaso te maua yai le ti aloe male shake. Ioi, aifo mo nisi famatalanga. Ia wala au le numera o le o fa o lima fitu lima lua. Iwa lima ono. Ia onei fo ia falanga maha atanga loa. Ma waifo ia wofo ua.
1: Ele si vanga cha ua pitu vao.
2: Ia.
1: Alua tu ma avatuna ia wo.
2: Ia.
1: Awa fu ia ki kamafa ia ki fai mamangolo ua luna oi. Ah. Mana ia le ave onona ia wo ia I o. Ia ele nga charina le alua taritala noa ma waifo ni masaninga ma nisi fo I ua wo le ama wo I o. Ah, yawa so male vai yaso ma wali atafqua tasia le aso ele fatonu nali tatu vai pitova ona le sa
2: sa ah
1: ya ma ya le aso fueta u da stona
2: mana ya tele
1: ah al ta wali na ifa fonga le numero de telefoni ya atu na atu pitova mana yo ne fa pena fo ile on fso tai ai a wali ta wali fo sa wi ai tala tu na fi ya
2: ka le le o ya
1: Vai aí.
2: Le que eu sei que
1: ya. Ya, ah, te falo no longo tu lo fale, la vale malo si fu ile le. Yo voy a echarte la ngona yo te tino. Ah, le misio le vai. El que mi acá me fai de vai un mo ina y se se changa te mala tu falo ngona. Ah. Ah, yo mala mo limau le vai, yo me vengo ko vai, ma. Ah. Si li mi acá me quiero si ule o ya, le o vals fu mo ni to sangro soy fu.
2: Ai te lo le si tu le le si le na taua atanga loa. Le vai la au si le na taua. O le fa fe lo ai.
1: Ah, te fa lo longo tu lo fa le, la vale malo si fu ile le. Yo wa te te la ngona yo te tino. Ah, le mi si o le vai. El kei mea ki kau mawhai le vai e umoho ina e se tangata maa la tu whala ngona. A wa uya mala umori mau le vai ian mea hunga uko vai mai. Si li mea ka mikio si uleo a ia leo walus fuma leono ni tau sanga le soifu.

0: Ole atta mai te yale wai a ma kwa ye pe uma tua a ye pe ta sia sa wai fata wa uma wai fumi sia wai nu fua
1: ya na ya malesi tu atanga loa mal fa funga nga sa mo wa to tele fa yalo ma fa na ula fa na wichi wa awai a itato fa malustino itato wai fa lena tura ya male tato sumba
0: ta wa yor ba nga le pe ona ta wa tu va yo igual de siama tu yo watu ana la watu mfaisa ilo la wa malo simo so ko malo lo ya la ngalo ya la wale ba ngata wale o tomaiti ya pa wale me la tu ite ula haiti tele tomaiti ya te wa faina la vesi tanga to matu wa man tu la fai to le ninga to va e a fai le fia fina ai matala le vai ya fu malta ya le iva a ya ta fu des fu lua ya fasi no malo longa ale sunga le lipule mal fu tua ya peta e fa ya fi yo ko on fu kulang al fa malstino
1: a malstino yo e
0: ma ne ya la ta miti le temil na ma yin wele vai ya la ai u ali ngai mai ma ro ku pe ni lo sika le ki ma api ma isi ma me ale fi ka u ya ai ma ne ya le mai le vai inu e ta ma fa fa ta sia lo to vai ma ta mai
1: ya ma le si tu atanga lo ma fa fa nga anga le chinu a ya o mo ila to lo pa pa a au to ton mo sini ya
0: ya wai ma ne ti le lo fa ma na i ke u fa pe si nga milo ma le li o le ngilo le li ki o ngi persona fiales ai tau atu lo singi ara ara fa fonga mai usi la po sa mas e ma kwa fa de ko un fo va e nga dor si le sa mo na ngalo ya ni fa ni nga tau mo ila tu papa au ilo fo nu usini tau ai le nga ia i le tu la ngoro fa ti no ile fa mo mo ya e ma fa ya na so tai ma ya ma sa ma ma le pepe ya na ma fa ya na mo wa re va nga mo wa ila vai ya ar tu la nga ile fa ma stino Paka oi e tono lo falta aval.
1: Sa.
0: Io e a fai vedi sa falta aval e a fai o fervang.
1: A lui lo malfale po tua fale.
0: Che o faro con main next to a lo fa kai kai o lo malfale. Ah. Ale fa ka o pa che pa ku io musica.
1: E po la con a fa i fo i ba o ni se le atu e fai la ko con a fa i malako ma manga a tinga lo.
0: Ma e ron wa e ron wa ya ai la lo le fa i ron wa. E u mai na mo tu asi weli ya le tu la o ye lo so i fu ma lo loina.
1: Ye na na choi fa ma na tu atu ye le numera. Le fetalinga ya momoe mausu tele ma poasa ya ma le tausi ya masale au pepe pe ai fie bala au yai mo nisi fa ma talanga o le o fa o lima fitu lima lua Iva lima onno. Ia matoe whamana tu atu le tato supermarketi. Ia le Pan Pacific Supermarket le susunga ya nom le alii le penona ai loto Samoa. Ia ma Andrew Saad ma le faritua ya oivoi. Ya su.
0: Su. Mana tua pito vao ele otoe mamao a le vai tau le ole.
1: Le aso tama.
0: Aso tama ole. Ama tanga yor masina fu.
1: Oi, oi, oi.
0: Ma ai eto e... Kaka kopia ko me wakuai.
1: Wakuai,
0: So lava se vaenga ole nga talai ila ei pito vao peona e tauta ua a. Ya lai ma vai se kuspa ia fawar ko inga. Lai kere kuspa ia la yeyo tu si pese ma vaenga fa pena he maua uma yo le fale olo le sunga ia non.
1: Au se ie fai tanga, au se ula fala.
0: O ta fe fe, au se nga alo aho. Ya, e sami ele aso tama. Ya mana tua. Ya fai fo yolo ko inga le le fo fo la. Ba sa ka fu e ma sa la ma wo mo yo.
1: Ya ma ku si fa lu penga. Ma wo fai tu si fa lu penga sa mo
0: ayo. E le ngat na o tu so tala anga le tu. Ya ma se la se fa so lo la ko inga.
1: Oka.
0: No no ma ku e fo mo ya li sto inga fo mo le ula fa la ye fo li sto inga e ma ne ya la na fa so lo pe armo le ula pu.
1: Yoi.
0: Ya manga kwa fo lema we. Ya la fai mamango wa ka mari fa seri.
1: Ma wai mase yo tina.
0: Ya nga le mu mu lo ma kwa wa le pale. Yo. E te tau na pale ni va nga le na pito va o le aso fa mito mo na tama. Mu mu lo ma tua ya a lo amre e fa tanga to inga.
1: Ya mana tua fa yo le tele au ma tua ya fa la ko match a e pe ale a lo o tama la tua mo le holo mu lo ma tua.
0: Ya ma woni ngaro pito vao ai ngona ilo lomba tu tu atu le aso fa pito na ifa na
1: ya la fa fa chopa
0: la karango la so au sifia fa fa la so ko mugi
1: ya la ka wanga mo mo mai le aso la au sifia
0: ya isa wa ali wa lo ke fa fa longo longo ko pi fa le ngori ya ma ko wori ya
1: le ya ta wo tele tama
0: le karango ku la so la au sifia mai ai yo kamanga pe fa pe le fa
1: Yo,
0: yeah. Yo, I tell you where now, Nana Vang and Napitova. Yeah, my man, too, I say, tell my tongue, now for you, my way, and I'll say, too. And my fight for you on a far, ai se tau tau

0: Yeah, you were my fellow little fellow, you got tomorrow in your
1: senior. Yeah, Nala, I am. Olia, I saw no, my fellow two, I have found a tiny for my year, well, I say Leo. Ya mata mata mai le lo pe koyo so mai ale leo se chaini mio ya fainga pa yolena ave I kana chale va alele a le la ave choi fa alele ya mai kana cha a changa loa mal fa fonga anga le chino ya na ma na ya na na foi fe so so ani
0: ya tia u ya bitu va ele ole tu pe ole sa anga le mo so I fu ole tu no ole meta u ale a fa ya se fu fu anga cha u le ole am Tu fa fo ikana ta tu fa lele ya mai ya. Ya waile ya sisi vanga mi faino faisa ma ho pelo ke sa mo. Or pu pure la ya la I la papa mo va va pega kalia um ka ya I la papa ko fa lele ya ti dele vale.
1: Ya ya lena. Ya mal chacho chala la le a wasau mauli ya la so fa mamalu na cha ma a pa wole ya.
0: Ya ni fa la vela.
1: Na le a wa beta vale a. Ele fa cha mala.
0: Fa cha mala.
1: Fa cha mala. Ya mal chacho chala muli muli le na a.
0: Mana ye
1: cha usia le le ile o nga sami o se cha o se cha cho cho fi a.
0: O cha cho si si o manga le me cha u pito va. Ah, la fale ye o tu avao ah. Wai e se le cha u wai pe ya o ye o tu ye le atu nu. O le tamau a inga le o sa mo. Ona ele ele malona nga tai fale. Ah. Ale le yo na tau sia ma va ai ale le. Yo le a telefoni le nga tel telo fi ngo tau I ala popo am va nga fa pe na tali ye me le mana o ah. Ye ma wi nya mai faf. Ai fa pe na foi le tu la ngai I fu o lo ele. Ah.
1: Ya ina watu lai mali ta taimi ua choiva minute ya na tafo ilea o lei tu lai tolu. Ya ai us mai pela fa fonga Samoa le tau tu ala wala leo si leo Samoa na ngalo. Ya la so ula tu a tato tala me si tato tofi ile si fonga o elikatia le si o si manga usila o tau fa fonga.

0: Tamoa, le se fonga matango fiele na o le fetu lima. Yo musika mali ye, ya le nana sa ula twai, ya le palo kalame a le foma a ile a fionga ya pa tu. Ina wa tu lai mali tato taimi wa luas ful minute wa te aine le tu lai tolu. Ia fi fata alofa atu le tautua, ya nei vao vai, nei au tanga vai ya vai, fafitai mo alofa anga, ya mai I Amerika, fafitai le mafuta mai. Ia fapea foio na manatua ai ila tautanga loa, to tele wompa anga si leo le samona ngalo a ia e mafuta mai lunga o leiti o fa fonga fonga ia pe ona ia il fetalainga ia lio le vave a nesi ia male faletua ia se fulutasi ia manisi lava woma pa anga inga matau a inga o lo mafuta mai ile tautua moli atu alo fa anga mo o tau ia efia moli moli ai foina ia lo fa anga tangaloa ia lo mafana wale atunu u ai maise fo ia le pa ia male mamalu o na yo tatou tangata o lo o si inga se ngase a ia atunu u mamao a pe ia ia inu sila fiti ya onisi foi I Australia ia faapea foi ini tia tangaloa e fia molmoli atua ia lo faanga ya tangaloa sauti faanga le mana ia faapea foi le faletua ya fesolai Marie yoi o lo o au mau inea foi ia tunuu ona o saili ngā tonga fitinga I ngase ngase le tino ia mo onisi alo faanga tangaloa
1: Ia fa type to va fia tai no foli pesel nei e mole to e foi alo fa ngai nai wo ma san ya sa o yo ta to una a le sunga ya sa samal fa tu ya pusi ya pe voli a inga fia tai no volta to pesel nei mole to yo fa ngai ya to a te veli sa ko fa pe voli tu ya sita ya male a inga no falo in go pen e le fa ngalo no foi alo fa ngai fia tai na le sunga ya le si a ma Mary Faletano ai Masio la tu a inga ili pito nu ule o lunia. Ia fapia na fo ili a fionga I ato le a fo lila o toni vete motu malfili tua ia sua meli. Ia maha lufa maha losi di ngā lue ngā le tua male a inga muli atua lufa anga I Macquarie Field. Fapia fo ina fia tahina li tato pesen nei muli atua ia lufa anga ia mawai. Ia male fali tua ia a tolua. Ia fapia na fo ina muli atua lufa anga mo oile uso. Ia fapia fo ili a fionga ia masoe ma meri ia male tama matua ia tufunga ia fai malanga mai sa mo e le fanga ina auto ia lo fanga o tato por kalami io ne lo fanga na un fai un matua ni va o tato una capito va
0: ia malo ia a taina tanga loa a le si fonga o le tia ma a pule a wa o le tua
1: ma na ia tele fa pena na moni moni ia lo fanga io ia mai se la male fiunga ia tanga lo ti fanga ia ia male fali tua ia
0: solai
1: ia o lo fa pena fo on sa ili tonga fit ia in tia fa malo ros ta tu tu pe le tua ina mi fa ona fa fo si le maro si te mio mo to tele usa mo ai pule a le tua
0: pule a wa o le tua usila o tau fa fonga

0: Yo le siu fonga le na o le tama mai fale ata. Yo e tonu ma nave misi luki su a le au fao mea oka. Kwa fale anga e misi luki ka. Ngai ka mai kia kau langa.
1: Yeah, mana tu hoi le va fonga hoi upon pesea. O la kunga ngai ka ka alka ulanga wa sa le ya misi luki. Yeah. Man kuele ya se ka mai kiki ki engo fonga fuan fale anga se fale o la kuwa inga. Yeah. Polo le lato foi nu. Ao kamanga le kaka solo ngai le lou le tapo inga le atu nu. Wa. Ia wale ka ko va vai ko ia la ko ia ka lo kamanga i o va nga lo sofa inga mo ta malawa a inga i taula. Yo kama foi yo le o ku solo ngo fo solo le lo po fe se me o mai. Ah. Ia
0: o mai ka mai. Ia.
1: O le ta o la na le fe au moli moli a tolu mana. Mm. Ia o wanga o makua fa fa saolo solo pe foi la na ma ole tala muli muli o tatu tala ia ma lo ta pena ila mo fio ga to va mana io ia tu sta lo tatu por kala me mo ta pena ina ma tango fio lo tatu wa telefon so che le mie kinga ina si ina li i le cape ga ngole la ku fa le
0: la ku fa le ainga io i
1: ale fo io ku ia kanga ka fa in me fa le ko nga le fa nga oh
0: toi luava yaso oleaso e tatala lo ia i ele pisinisi ya talo fai ya me ai fa pena
1: ya voi ma si finge ai polonga mai il mali volongo ah
0: ah ya e mo me o tau fa vale tau fa vale fai lunga a pio folinga ah
1: fa ai a pio folinga o ye tinga inga si ha inga le
0: ile mali u
1: ah fa pela yo wa sa wa lunga me le va pito va ah o le maliua o le pe fa lungo ina foi va ye lunga o pe ngata fai langi le ah
0: ai singa
1: le se fa la vela vetau maliu ai tu li o soi tanga ta fai le va inga le o le fai me ai
0: ah
1: ai mo le ke so
0: le ai inga
1: le ai inga esa kanga ka le ai ai
0: ya changa loa ya male ai sing oyo le ai singa le na a o fa te ia ya ya o fa te ia si fa le tu o le ali ile na maliu ha masia na fa na wa awai la to chele o mo mia ye to inga
1: va inga fa pe fa ta vole ai fu ai inga mal ta u fo la le pito vao ya no fo ta fo ye yo ta tu tanga to wa ka mi lo e mo wa fo ka ko se ke wo lo la ka ka ka ka ka ma mai ke le ya wa ro pu mong ya go fo mesa la fa ile ku po le o ki le fa le se mali u ape
0: ai fa ya ku e skadi
1: ya ai fa ya ku le pe fa u si la pe fa i i u ko u la ba ro so na ku pe sa mo me tu por sa i fuan
0: ai ya
1: e se ta wo nei va ngwa pe ni e fo fo o le ta wo na nei me e tu tu ye mata la i o ta tu tanga
0: ai a tanga lo ma fa fo nga anga sa mo ye u toi se fuluma le tolu minute io na faamuta lea o le tautua. Ia e fatalo fatu le tautua. Tangaloa le afionga ya Tangaloa sa Jacob James Leota. Oh, yeah. Ma le faletua ya oifoi le faletua ya Shelly. Ia fatalo fatu le neitu la le tatu polo kalame. Ia fapea foi ia le faletua ya vauvai nei au tanga vai ya va ayolo mafuta mai pea ilunga o apia folinga. Ia po oai lava ia se isi foi o mafuta mai tono maota malawa tangaloa moli atua lo faanga. Yeah. Fia mo mo lia tsoi foi na yo lo fa anga se tsoa nga nei sa mo a pe a fai ma wa mai ya yo akimo tiu fea a taala lo ma futa mai fa pe ya niu male oa ya masio na foi fale tua ya pesita ya o mo ni se lo fa anga tanga lo
1: fa taji mana tu ai foi yo lo fa anga mo ni mo ni foi se tu nga nei ya masio tu ai nga le fa anga ni ai foi ya tu fine ya pulea ya wang ti atalu sa ya fa pe foi ya le uso ya fayumu fiu oloi Aotearoa in New Zealand te mele nei. Ya fai malanga mai foi Samoa mo ta faunga malolonga mai foi. Ya mole tu ia lufaanga ia te urua ya aongale e o New Zealand mare malulu e koe fake ia. Ya mana yo matu ai nga umalama pito vau o uso foi matua fafine ia ma se foi lo loa uoma ya paanga le tatu porkalami. Fia lama se faanga e maua mai le tatu porkalami mole tu lufaanga ia autou. Ya fai pia foi si uso ia farani pele male faltua ia kero. Ya mo mole tu lufaanga ia te urua ia o te roi New Zealand. Fa pia foi se uso ia lima faangutu male faanau. Ia e mese ia na yo matu ai ngom fayon fa fo fo ma yo te ro ap to va
0: man ya ya ole a ta ina le si fo fo ngale matangi mai sa e wale ola le pengi kere lo pola me ole ola le pengi ya tangalo wa
1: tana nga nga ole le pen
0: yo ya e mol mol ya twa ya lo fanga ya pe ona ta u lunga ai usila o chau fa fonga ma tangi mai sa e le ola le pengi.